I da mi krimstan an chasi gdais tu gadu po anu. Nanisipu, nanisiku putu ni tukska. CJWE.

Ne dagu dahu pibihna iye dagu ipia. Wiyong tayo abik ko nagu dagun ayin si tukay tumo gihibitat. Sahno sahno tasamwazi CJWE ne yutabi ne ahiyabi dahu astiste ayin si tukay kiyabtat.